Para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malamig. 1, 2,

Para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom, tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malamig. One, two!

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: na awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Ako sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig on TTT-FM.
2: Dahilan ito.
3: Attention everyone.
4: The world is listening.
5: This is the station of the online generation.
6: Online generation.
4: Proud to be Pinoy.
7: Let me see what you can do.
5: TTT-FM.
8: And it's just how we...

0: awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
2: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng pag

0: ang Monster Manjares, isa kang halimaw sa dugtugan.
1: Monster, you're adorable!

Taba ko, sobrang mista ka na. Narumduman ko ang higot kan hugus mo. Narumduman ko ang tamis kan hirit mo. Aram ko kung ano kakulog ang namamatian mo niyan. Pero halaton mo ako. Mauli ako sa imo. Ikalang ang harong ko. Ikalang.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's